萨萨多拉那提吉多穆罗阿库哟阿尼巴尼Tresna ku kinawa mati Nura ono lintang kang sumunal Among di kapapujanku